0: Ya, kemen bi siang bi ham tian uk za, kau luk zang bi zhe zhe ba si dai. Kemen hu siang ik hu ham, kau luk zang ka ang si kem khu ying.
1: Mời chung chú tố tí khả phán hạng.